ngalaba na-ahụ maka emume ntuliaka n'obodo Nigeria Independent National Electoral Commission INEC akagbuola okwu nke otu akụkụ n'ime otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC bipụtara nke bụ na ha ebipụtala aha ndị ga-azọ ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị afọ 2027 n'igwe ịntanetị INEC. Okwu ahụ nke onyeisi otu akụkụ otu ADC na Fiyu Bala bipụtara agazuola ebe niile n'igwe social media dịka nwa amadi ahụ kọwara na otu ya ezigala aha ndị ga-azọ ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ndị nke ebipụtara n'igwe ịntanetị ngalaba INEC. Na nzaghachi, onyeisi nduzi nkuzi atụmvotu nakwa mgbasa ozi na ngalaba INEC Victoria Etamisi kọwara ya bụ nkwupụta dịka okwu ụgha wee kwudosi ike na INEC anaghị ahụta Bala dịka onyeisi otu ADC n'obodo. Nke a na-abịa dịka nsogbu ọchịchị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ ka na-aga n'ihu dịka ngalaba ndị ọzọ n'ime ya bụ otu na-ekwusi ike na ọ bụ ha bụ ndị isi otu ahụ na nkwadote maka emume ntuliaka afọ 2027. Onye nkọwa ọnọdụ obodo Joseph Agbo ekwuola banyere ụmụaka na ndị nkuzi atọrọ na Oyo steeti bụ ndị nwerela onwe ha. Ọ kọwara ya dịka ozi ọma mana ọ bụghị ihe ngosi mmeri n'obodo Naijiria megide ọnọdụ ọjọọ nchekwa. N'okwu ya ụnyaahụ n'emume mkparịta ụka ọhụụ obodo nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM The Parliament, Agbo kọwara na naanị ihe e mere bụ ịnapụta ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ ahụ. O kwuru na gọọmenti obodo Naijiria ji nzuzo arụ ọrụ n'ihe gbasara nchekwa. Agbo gara n'ihu kwuo na gọọmenti obodo Naijiria ejighị ndụ ndị obodo kpọrọ ihe. Ọ rụtụrụ aka na obodo ndị dịka Israel na United States na-eme ihe niile kwere omume ichekwaba ndụ ndị obodo ha. Anthony Karimo bụ onye si Anambra kpọ n'ekwentị wee tinye ọnụ ya bụ okwu kelere ndị agha maka ịnapụta ndị ahụ eji eji n'aka ndị omekome. O mere arụmụka na ndị agha nwere ikike ichekwaba ndị obodo mana ha anaghị anata nkwado etu o kwesịrị n'aka gọọmenti etiti iji buso agha megide ndị omekome. Dịka a napụtachara ndị ahụ atọrọ, ndị agha amaala ọkwa na onye agha Felix Isaac bụ onye jiri ndụ ya chụọ àjà n'ọrụ nnapụta ahụ nwụrụ na ya bụ ihu ọrụ. Ngalaba North Central Development Commission NCDC akatọọla mwakpo ndị omekome wakporo ime obodo Otukpo n'obi nakwa Akpachi Ugboju dịka dị na mpaghara Otukpoloko gọọmenti na Benue steeti wee kọwaa ogbugbu egburu ndị obodo ahụ nakwa mbibisi akụnụba ha dịka omume na-enweghị isi jọgburu onwe ya na njọ. N'okwu ya, onyeisi nduzi ngalaba ahụ Cyril Senil gosipụtara nnukwute obi mgbawa banyere ihe mberede ahụ wee ziga ozi nkasi obi nye ezinụlọ ndị ya bụ ihe mberede metụtara, tinyekwuoro ndị ime obodo ahụ nakwa gọọmenti Benue steeti na ndị Benue niile n'ozuzu oke. Senil kwuru na ihe mberede ahụ na-emezi ugboro ugboro na-achọzi itisa udo, nchekwa na mmepe obodo na mpaghara etiti ugwu. O kwudosiri ike na mmepe obodo nakwa mbawanye usoro nweta akụnụba enweghị ike inwe isi ọbụla n'obodo enwere ọnọdụ ọjọọ nchekwa. Ọ gbakwuru ndị nchekwa ka ha gbasie mbọ ike n'ịchọta, kpọchie ma jide ndị niile aka ha dị na ya bụ mpụ ma makwa ha ikpe ọnwụ. Ọ rịọkwara ndị isi obodo ka ha mee ihe niile kwere omume iweghachita udo ma kwalite ọnọdụ nchekwa n'ime obodo ahụ. Anyị ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi.

0: na anya iwu na ha ka ga eji nwufa we je nyabo ogu na 2027 uno umana adotig de we ruo mbe unu odolu na anya na oga adozi nya etu obuna mbu na ma mo nwo unu ka na aya obunu ngobi ka obunu na otu nsikwasi si we pipe kunju we dotig di pe ni we ruo aba unya anwa we kpebie ya we de koya de obulu mbu na naka nke ozo tata bu deadline ta ka enye de be kedu ka ndi obu na ejeli onye ose sentelisi ose sentelisi kedu oge a eji mezi ya ni ni ne kuketa kedu oge fọn bo bu no ime abani tata ka enye de belo iji we wote ya ba afa kacha kacha onye gazo onye isi ala na National Assembly
1: imana ya bu ya na echugo ora maka ija emeka ina chibu ndi judiciary na hasu ko
0: odi kasu ana ebu ini ya ko na odi ke
1: ha de na ebo ye mana mana ya ina eku odi kam ko nwo nno nno gum na ajuko gum ke di na eme chita na me nke ndi NDC basi ke de register NDC adi de imakwa na no obuze echi mbi echi ke enye code asa na ga enye code to ndi party ka ha tinye ka slot your names of their candidates ndị judiciary jirita judges jirita again ngọbụ na ụdị ha na-eme ihe inec ejiri before that day ejiri ọ dịka ihe mba
0: ana
1: m achị ya ịga concern
0: ọ dị ka amụma ka eji na-egobi ha
1: ka anyị na-ekwu
0: ọmụma ka afọ na ndị niile apụ ha ngwụrọ ọ bụ sọsọ ndị otu nọ n'ọkwa ọchịchị ya na omume ya
1: bụ ntuliaka ịne n'omume ha na-eme ịne n'omume na-egosipụta omume ara m n'ọnụ ya ha kpụrụ n'ọnụ ịne ka ihe si aga ọ dị ka oyi akpara ka ọ na-akpụ ya ka ha na amụma eme ya nke NDC bụ na ederu ha na ka enye list of enye code for candidate George Anyanwụ Mess na ndị agbazikwa party na ha chachagodi ha nọ na faya ndị NDC's candidate legislation orizi na nke a ndị a na-ekechọta ka ha nye deadline horo echi ya horo edede fọ asịkwa na atụ na ga anabatara afa ndị a ọ dị ka ka ọha na-afụ ka ọ bụrụ ihe ederede ka a na-agụ ehe mana ihe anyị na-ekwu bụ na etere ụgba etere otere ose ọ bụrụ na ndị INEC ifuru na and ebe ka njibu na-asị na ndị judiciary kwesịrị ka ha ka enwe improvement ka ha nwee mgbanwe ọ bụrụ na mgbe ochie adịde ndị jọjis nye iwu ha nye jọjment udo anya ihe anya as jọjment ok isi na enyere ife igo kongres ndị ADC jizọ mgbe kedu ebe the effect of NDC ị ga-asị ya isikwara ha dị na ịdị new kongres ka isikwara ha onye arụtị na nwụrụme ịfụrụ onwere ihe ha na-ekwu ha makwana n'oge agago ọ bụrụ isi na nke a dọrọ mma kedu ime na njirichara ma ama nke obu were si na ha na ihe ha ga-eme ka ọ wee dị mma ọ sị na ndị ga-anọ ọ dị ka ime na PDP jọjment ifere kọkọtụ wee dị supreme court na onwe ha anyị jọjment emekwa daut kedu ihe ha nyere nke ha na-awụrụ onwe gị aghụghọ kedu ma ha masị si na jọjment fa akpọ okwu afa si na ndị nke a dị kọrekt na ndị nke adịrọ kọrekt na ndị ga-adị n chaji mana ihe ga-emebi na ha gụkwa ya again nke a kwa again a sị ka eme kọngres ha me kọngres again kuzie ihe a ga-eme ka pati were jikọta ọnụ ha ekwuru ya
0: ọkaiwu Alex Amujogu odogo anya na ife a na ndị ihe gbasara ikpe dị n'aka akwụrụ ọrụ onwe fadr independent
1: ịmana o nwere mgbe ochie a na-enwe ya na agbọ lọd denin ha na-enwe obi niki tobi o nwere ndị jọjis ndị mgbe ochie ha kwuo okwuo amana ekwuru ha kwuru okwu mana nnike ugbu a dịka ndị na-enwe ọsị independent na-enwe ọsị ike isi na ihe
0: ka
1: egosi wee kwụrụ ọhịa na-egosi sị ana m asị ha biko ha nyere aka ha na-enye jọjment ha na-enye ya ka ọ na-adị clear ka mmadụ ihe asị ka eme ọ bụrụ esi mmadụ isi na nke adịrọ mma kwuzere nke dị mma
0: nke dị n'ụkwụ anyị kịta ntuliaka afọ 2027 ka a na-akwado tata bụ ka enyedebe ime abalị ebe kedu ọnọdụ ndị NDC kịta kedu
1: ifugolo ya nana INEC ga-asị